0: kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ni Donzi Baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.
1: Oh yes, we all love
2: ZMNet Radio, the listener's choice.

0: Kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josepha. Iane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Mechanic Manyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.
1: The best internet radio station.